0: Ghana mbere wa na omu ya bevu o yei na he fo na de prekese bon kwai pa omu ya dada
1: otwagu aben kwai
2: yesi ese ma
0: munya no munye bo munya ka ni enya itie no kwa na na na ka kire mo no
1: wow
0: amen o
2: amen
0: mo ho
2: ye wo ha o
0: kimpacho o bebi sa se ah ya ben dia ben na wo Ghana and as you are ha and unko an wo special ensure e feeding and send it to me enyini na na ha ban po na de bia na ba wo so ba cho wo hefa ha ye
3: ndu ni hada
0: men chem ba bia dia ni
2: so ba cho
0: dia no is Revelation chapter 22
2: okay
0: Revelation chapter 22 a Bible book ni nyina so no
3: ni
0: cha to eh Revelation chapter 22. Ehone dua ne si.
3: Ehone wo.
0: Na urade ba kire wo.
2: Mhm.
0: O kire wo.
3: Sino wa kire bi kwansu su bontina ani te
0: sa hwehwe. Enkwansu su bontia ani te ete sa hwehwe.
3: A e firi Nyankopon ani eguama
0: no. Enso ne firi hefa.
3: Nyankopon
0: eguama. Su bontina firi hefa.
2: Nyankopon.
0: Onyankopon ne eguama na hinya no. Ete na wo hye ho nkomo Ezekiel no. O si nsu ne fi asori fie abunnya so. Enti asori fie abennya no. Ere na represent Nyankopon. Ene na himya.
1: Okay.
0: Enti ekwa asori na kse ka se ye ko Nyankopon anim a. Ne ka se obi a megyina Nyankopon anim a. O vo ni nkwachire ba bi a meet plan si no. O na do ani ba kire. O na ba kire hefa. O ta no abennya no. Amen pa. Enti ehone nsu ne free na ye den.
2: Yes,
0: Eflo.
2: Wow.
0: Afe muntie.
3: Osana na bantintin mfimfini.
0: Na bontene.
3: Na bontene mfimfini.
0: Uchie. Na bontene mfimfini.
3: Ene esubontene
0: so esubontene afenuno. Nela sana Ezekiel kanze. Ensu nunsu nwa ahane hano. Afenuno nyina ano.
3: Ene nkwendia esu na bafo.
0: Ene nkwendia sa nkwendia na suwa bahe.
3: Usu
0: abia
3: na
0: sumi bia.
3: Na dua na hahan.
0: Na dua na haban.
3: Ana ode sa maman no ya.
0: Ana ode sa maman no
2: ya.
0: Man to papa.
2: Ode sa maman no ya de.
0: Ye.
2: Ode sa
0: maman
2: no ya de.
0: Amen.
2: Amen.
0: Wonim. Onza me fa Bible no.
2: Yes sir.
0: Obune ne gobi so.
2: Okay.
0: Ano zo ni me preaching na sem ya. E so aba dumienu. Mama fo ni he.
2: Me ba cho no kre.
3: Yes,
0: yes. Amen.
2: Amen.
0: Yankopon kachira Abraham se wumu na mishire wiasi nyina.
2: Mm.
0: Odwa mu si honam so Nyankopon emai echi. Na Jesus Christ ebe honhom die. Nti Abraham ye pao nasi dumienu. Ni ade ye Israel busuaku dumienu. Ana ye pao Yesu esuafo dumiru na de beye honhom gye. That's why mo amo chere Bible no. Ye chere made. Ana Nyankopon fa so si ne dan ene na sore no. Eh?
2: Yes sir.
0: Oye atrenefo agya. Oye abonefo nso adamfo ene omo gyefo. Nti Awurade ye na ade a. Awo de gya nso obenom no onhwe nchenchen. Enti ye si Nyankopon asore no. Amen. Yede eyere no mo nan e ma nan ni yede mo yeden esi Nyankopon tenene.
1: Wow.
0: Amen.
2: Amen.
0: E ma he
3: nan
0: e na wo Abraham ebusuaku dumie no no. Enti nyame asem ni nyame akwan. Nyame akwan no. Enye no ne de ewo no hu no. Tete Nyankopon ye na de na so do nyansa ne ade na ekɔ kyerɛ Bible ase a. Me pa twɔ wo beti. Bra wo me urade adidi no. Wo so obi tɔware so.
4: ma no

0: ready. Apostle Samuel Oduro,
1: great doctor,
0: Apostle, yes, yes, yes, yes, yes,
1: great, yes,
0: yes, yes, yes, yes,
1: I am a friend. Sir, utu anamo na uba ashaman government school.
0: Right.
1: Na uba beshia nyamidi fwa nyamukotu fwa adum na liye brain.
0: Hallelujah.
1: Pasa azikufusu hijima.
0: Oh my God.
1: Ah, oda Captain Jesus Prayer House ano. Oda fwa sa utu sa enkra wia empimu akum akra.
0: That's right.
1: Nebrena yumi enye bra enye bipapa.
0: Ampao.
1: Anopa oh. Yani nyame akwa ishia yeno. Omaye hu se ampa akaka kra na asia kwiye
0: ano die no kure pa
1: die wo mu no emu ade mu so ya nanso die oka ni se uye enipa yi die nyakopa otu fu adom ti no eya tie biara no obefa ni mu ade
0: ampa o
1: gana nyina yi
0: gana nyina yi
1: apo nanso no nyakopa otu fu enim ni ma Ah, ebe ni dua, oba kura ni ma fefefe.
0: Hallelujah.
1: Na nfama boni ya, epesan ka ebono. Je ni ma efrim. Na odeba fa o nipa, oye nipa so nkoso. Nenye obi biya ansu se, prophet azeku fusu hini jima. Nyeso na odeba fa, na ode aje, enipa bibri efrim sa nfama boni ya ebe boni.
0: Ampao.
1: Enti odofu a witiye mi, ene dey, aye da sunko
0: ene de da sunko
1: bomo diara ba bia wo wo ebi ebi kra no dok afi na waya hobu a wo kwa sori ebi susu kra de omo kontem na odofo so wo pon kra na wo de kwa sori bia wo ko na mo mo pon a ema asama aha no mo ba anye tintin ma
0: ano de no kuro
1: sani ya wo wo fufo bia wo be die ene wo kwa bia odase fridge mu no me woni no nya ebi kakra didi na mo ebo mo dia na nwumre no numu ko brabe se anya mi akwa Babe se odifo na wo ba na babe se odifo a me ka se yakopo to fo di no konkro na nyam se ewrade yakopo to fo be fa na ko abasa so na obeyu na wajua fri o how na amanie
0: amen
1: gana man de ehwehwe a epese yehuni de yehudi a wote ho ye den onu a wotie me se wo wakwantu mu a bomade ana to nka ma wo nua bi se aha ana dom na pie
0: Amen.
1: Aha na kwa jeni wo.
0: Amen.
1: Papeli ni ye na ye boko.
0: Boko.
1: Ompre ni ho kra.
0: Mhm.
1: Oka asem a ha baka se nya no na oka.
0: Mhm.
1: Nyanso yasem ni mu yedu.
0: Ampao.
1: Onye obi a odi ehu beto so.
0: Debi
1: o. Odi fo jima se na oye na djuma no ontete abusuemu. Ontete abusuemu. Onye obi a otete abusuemu.
0: Ampao.
1: Ha baka sa wo na na eya wo.
0: Yes.
1: Waja na eya wo. Nti odi oha abusuemu.
0: Mhm.
1: Na se impo bibi sampo wo ha.
0: Okay.
1: Nyakopo tu fo nimdia odiadum na koa no.
0: Ono
1: na obedane ade nani. Na wo papa na wo maame na anka wo hu ni se ono na oha wo no.
0: Wo
1: ni benya ayonko ye kesea. Na ayade papa.
0: Amen.
1: Papa we na ye bore hu de wura kire wo. Se ba bibiara wo biara. Emprin wa koma.
0: So
1: na mo na bra. Na wo ba osoro obehira wo.
2: Na
1: kurim bien so beba.
0: Sa
1: na me mi ho no. It is great de mi nim ni se.
0: Okay.
1: Me to nkra dia maga na man ni na. Gana maini na Gana maini na
0: Gana maini na
1: Se ene Ah ye ne dey
0: Okay
1: Ah midi kaka ene ye shia waha
0: Ampa
1: Na nyakupo tu ufo ya aduma Busumi ini nansu ye waha Udi fo mene nyane nti ye se Yivye busumi ya First second week
0: Nani
1: Ekwa the third week of next month Ye September month no
0: Nani
1: Ye debe shia awa domi
0: Domi pila
1: Na asemwa eh fene se
0: Wow
1: Bombo ting Nebe di odi fo nani na mbiara Shisha no Na shisha na papa we ya Obenya mkwa u Obenya sumbie
0: Amen
1: Obenya hoto Abantai Ampacho mu tiye me So Etoa di onti menka oba na sem.
0: Ampom.
1: Ena watra ma oba kura ba be fro so. Oba no mumre se sem radi ma.
0: Ampom.
1: Enye sa na nka po so chichi obusu ya ni ofie.
0: Da bi wa.
1: Yenso. Ena ma yonku ye bia abofa no ko suku wa na so okọ ba bi odi ne ho kokọ jọ ye no. Amma se se ona benya tumi kura se.
0: Esin wa wo.
1: Na wa hwe ni ya na se o kan wa hye. Na enye oba no a. Enye ne fom so. Eya ena mo bia otu ye. Ena nko wie ni sa.
0: Okay.
1: Enti woti sa sem ya. Na wote ani ya cho na mona bra na wo ba odifo ejima betia wo na o chira wo na wo kọ ko sia wo ba no a nkomo bi ani be dibia no efi wo kọ obesesa
0: amen
1: wo sesa so ani nyambe ba
2: amen
1: ya meka che gana ma ni sei nyamia wa che yade
2: amen
1: na adi che na odi ache ye no sa wo kwihye so be hu nkwa dia nyame obe ma wo hu no
0: amen
1: na so ye wa ji so be ja ne dia odifo ejima de otine ba bi na emu de meka ni sei enyano shishano na shishana ubehuno great dia mini mununo
0: bonsame rade apostle yedase yedase yedase abu abusuya apostle samuel oduru wodi nkomo achire sabre yeko na yene yenuanom nkan ne krobofo atwa so ewaha enti apostle wararuma yebeba wonche biem
1: yedase
0: Mammy Lizzie, tell your tale.
2: Doctor.
0: Oh, yeah, Joe. Wow. Mono Hotel Palais Blue. No, minimum, my dear, I'll be on my name. I'm going TV, no. And I'm going radio, no. Minimum, my dear, my motto, no.
2: Your doc open, no.
0: Okay.
2: Ma be my way, de draw me, ke draw me. Ke gu prophet Isaac ufo su hini jima enu pomi mi. Ke ha no fe no nenge wo tuwe bui, nenge wo hie mono.
0: Okay.
2: Ma wu etuwe mi draw me, neba nale.
0: Amen.
2: Inge, neni inge peji, neni inge ne ma denye ji, ma wu ne chon, ma wu nomlo ke ba shamay.
0: Okay.
2: Nge emi ke muheji, ne e bange.
0: Amen.
2: Lo ke unge wo tuwe bui yo. Moko ku oheke fono no deke ni komeani se motutu tu no nge wo hie no nge wo to ebui no mo oheje ne ma uchu leke basha my Gavin school lo ba motu no prophet lalako ekeka yesu o enga mo che egbion emi wa ne ka nga mo che se ka nga mo che si ake si enyo si tene nga mo che lu ne okua be masu no mana ka gbe o emi nge gbojo
0: wow
2: ke emi nge gbojo jape no le ka o dro mi o enge be
0: enge be
2: lo motu no ipa mo pe no he fe no nge ne nge wa to bu o ili he no nge nge klo ma ili he no nge nge ada jeje ashama he fe no nge no nge wa to bu o wa nge mo pe ke ma ashama e Gavin school
0: okay
2: Mau no mlo inge hiyo.
0: Inge hiyo.
2: Mole mo banu ba taide.
0: Mono.
2: Mono. Banu ba taide. Ne makeno huwe ke fosika. Ke oye he kuko oye solimio. Motu no ne mahisi nge senguami. Ne ema boni ni chumio. Mo ba hisi nge ashama Gavin school no nge ohie ye. Mole mo hie ye. Beni inge. Nene da ohio singe radio ke TV ye no obuo tuyo. Eke mono hia nani kono ba hisi nga shama Gavin school mi no hile ye bene nge radio pe nge program pe mole mo hie ye
0: yeah.
2: Neke mlane magbenya ma umahamu nuku
0: amen
2: na wosi himio ema chake chapino ko keke ma umunyo no umaba hisi no mahito ebu mlana
0: chake
2: 12 mafia no wa makpa umana chake mi agbo
0: amen
2: no wala sini
0: amen
2: lono feno motesi ko deke hiyo kehamu ili heno nge unge spintesi jio ili heno nge ashamai so loki wange adakoji ne ga adangbe biyo mekla heni ange nge ashamai hefe heno nge nge ashamai unge Newtown unge Lebanon ili heno nge vako flazlo je unge on ili heno nge nge watu ibui motu no wange mokpeke mba shama Gavin school moba hisi nge mau enane sisi no bu mau chulo tue mau munyo no ji mau mau munyo no nge tue buyo lono ji mawo mawo no wange hla keje hie ke ya hie
0: okay
2: mawo no ji emunyu
0: wow
2: se mawo no mlo ne le ni che drale ke hawo ne etu omunyu ne emida ne e blio wa dweminya
0: okay
2: ta nge munyu o to ebuye ne blio dweminya pe o ona dromiko
0: ke
2: ta dromi ono nge mumu ono
0: wow
2: lo ba
0: ba
2: ba mono ba mole mo hi anane no ba kanye mi po mole mo hiye bla bla bla bla bla ma basu
0: oh my god
2: loko two for mafia no ba hi si no bu ma uno mlo
0: okay
2: chuchu o yole
0: no
2: buole to nge radio no
0: yeah.
2: Se mono invite mo special ke mole ba no ba hi singe na
0: nisi ba hi si
2: no
0: oh
2: bu nene nge pio tue
0: okay
2: munyu ane nge tu mo bu tue ne losi o
0: oh.
2: O ma na dromi ne dromi o e ma wamo
0: amen
2: mo tu no ma uno mlo de wo ke e pie lami enuo
0: yeah
2: kone je ha e ya na nyagbe
0: nime yo
2: se je lami enuo mi o papa ngemi
0: okay
2: ya ya hun ngemi se mone na o ma wo he ke ha ma wo
0: okay
2: ma o ma na papa
0: amen
2: se ke o pli o tri ne o bel
0: o kuwa
2: okua ke okua ba mi ne choka moni che no wo ya ya mi o ke na
0: oh my god
2: lo motuno
0: motuno
2: ka be ni e ka ne bible he ko ke ha wo ke ma wo ke wo papa ke ya ya mi ke fo ahemi se e wo wo ga ke wa wo papa
0: amen
2: motuno mi wi guja ma ma wo mu nyo no ni nga mo ga wo ke mo wo papa ba mo ba mo ba ma wo no mlo emu
0: okay
2: kone ma wo ne gwe no
0: wow
2: kone pe mo papa
0: amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: amen abusia mamelezi ana wedding komo kama kama idea chair no ti baby biara wo bia no sabri yegusu eti akunya kesi mo ye no edin komo time with Captain Jesus ana wasugusu a wuti na weni sugusu a hwe mamelezi alemi agbo na mi eto vota to kuli mi amole asama kuli mu toto mo wi alemi agbo na onde because enu elegi nle Ashama Government School
2: Egbie
0: oh my god
2: nye no kata wona kata
0: Egbie oh my goodness
2: Egbenye
0: enye jojo gehe
2: menye nya view
0: do eh gago jire mi enkosela
2: asabeka
0: mi amomle zemu mi amile pon mi amomle adan mi amile tesin
2: betile mele
0: okay
2: Ashama betile mele
0: wow.
2: I tell me she come punti
0: okay
2: na ele zozon le don la papa me gede over radio la ele time with Captain Jesus
0: wow
2: ole to do me
0: wow
2: ta fi sia fi ke le number 1 kaka suna ka number 1 number 2
0: okay
2: afi sabri po afi sia fi ke le afi enya le o Ashama ni to to ma fi sia fi ke le egbe yenye gbede
0: egbe yenye
2: prophet be mega nine la pemo mega nine la radio nti kabo we to radio na le last
0: na le last
2: na na bo pite na no todo mi
0: ahale be mega ti mego
2: apeto yesu le yo wo
0: lo
2: va go mega ti
0: mebe mega ti mebo
2: apeto yesu le yo wo lo
0: va go
2: mega ti
0: mebe na ne jojo

0: ya, Ba. Maaf, Ma. Okay. Kenapa Bu Nidhi yang kasar ya, Mam?
1: Okay.
0: Anak saya, Aira. Amam fu isuf we namba no mem sabu do na ba
2: sampa
0: o mo pe aha no mo e kwai
1: okay
0: enti inya orishie bebia o betume a arasfondo of cross na
1: okay na ba ma asham a cry from fu
0: roda o ma be mo
1: ma cho mo jinam de de
0: ma ya do mo ya ha roda tola
1: tola maxwell
0: Maxwell,
2: okay.

si wa ha o master so eh Facebook YouTube no so Pastor Bernard wa ha as a pamfo ni nyina wa ha ye so mo so mpa sabri akopem se e ba bu dumie no na mo aniwa ni ana mo nyina kira shama government school na ho na oje mo waso we e ko so amu

0: Amen.
1: Yo, abusi ya tamu katu Jesus. Ana ugusu awuti. Mame lizi ana wakansa mbinyi na adi achanya kama kama ano. Wabi, nyumune bisa wase u train ayedeng. Se uo tema, uo teshi, uo nungwa, uo afienya, uo dowenya, uo pram, uo hifa kpong, mwa mwa atadeka, mwa mwa zenu, Washington, ni adinyi na asemene se uo train aye den, den ena uo train aye, tuwa na mwane bra Captain Jesus Prayer House, ewo Ashaman Government School, o jie ni fahudie a ekosono, sa subura we fahube nubiwi, sabre yani nyamidi fo esan ebabe uremu anasa. Yani odifo eba bi uremu anesa eno titie jingwe yeba na yene nyamedifo yeni nkomo time with Captain Jesus tie jingwe no yeba aha
2: Entity a hotel se prophet Isaac Ofosu ni jima eba shama Friday ena ma hotel san odi odi mu yiyi nyina ede die na odi die bro so ase unhu papa ne krada
3: so wonte ya ene ya mame nkan chire o
2: papa ni bedi a shaman
3: 1 month 2 weeks mu
2: na wa o hia
3: e ye easy se papa no betna fa akomresante sa
2: me krada mi nyaye a na nka da bia me wona nase
3: efu se nyankopon aye ne sonko a
2: weni bone ni
3: na wotie ne lumu kasa mpo a
2: e ma o kra ho dwon
3: na weye obei
2: adom a wona sunti no
3: ayarefo benya yaresa
2: ye funu kwa be bia maboni awo
3: abubuafo be sori anante
2: awawe kwa be bia masujafo
3: nye ne ni bre pese wo tu kwan no
2: e me shia papa
3: akwenye be ba mabuna
2: awo peso mu bi onwa nkasa djuma
3: no mo ye abae djuma nso no
2: e bi nya nkanko
3: edwadifo
2: omo ekra ne ma fiamo no ne ba
3: na we we ni nyisen
2: enti abusianfo
3: efie na we ya
2: mechre 24th july
3: ekosi ni kwesi da
2: Captain Jesus Prayer House
3: ashisham pa bokasi e
2: ayedi bi ekwan
3: ama prophet Isaac Ofosu hiri djuma
2: abedi busume ne na ochi mienu
3: e wa shaman
2: enyam pa boketo
3: ya the watch night
2: ene be bi djuma die ni nyina no efie da ade achi memenda no
3: afa ho me da bi ayonsa
2: abeto aso memenda ni kwesi da no
3: emu no difo de ne sabe okrebia
2: ama na koma so ade
3: abam
2: na yewie ne sa
3: na chese a chance ya no
2: odifo be wa shaman
3: government school mu hwa
2: kwesi se august
3: ebe ko na wie
2: efie to nsa frɛ o
3: ema wade pa bi nsa ho nkɔ
2: fagyidie ne aho keka
3: na be kye wade
2: e kye mu bi afrɛ
3: 0277232774
2: ena 0553237642
3: onyame be o sabe
2: amo ase adore se mpo no anwa
3: amen
1: owo wani be ka citizens Erade ebe yose abe na wamawase adorese mpuano anwea enuti abusuya sabre yene udifo san eba bedin komo na mia ewo hobia no erade afa na kuaso ede amaye biom neti namba no yedika abobo na mbesa hodo ni nyina ede amaye hu ye hu se ye nyina ye fa ye hu anhyem na yen sponsor time with Captain Jesus jumede we san se odifo no de erade ede na cheye na adwuma no so no oye na adwuma no ne kwanso ne kwanso apostle sam kan se ono one ne koda obede eja no na nso no mo be sore no ubi no se ono anso na be nyane o san so so na ye nyina tie unu ma be kra na so o mo ne kan koda na nso no ubi no se ahoma chia wo sore no na wa fere o se eh why crowd u be bi sasa tan be na onya kwan daa ye no ana ye no ma ye tie radio no hwe tv no bebre na u be hon mo se eh anti papa onya kwan daa bi abusi ya sa na urade aye le bifo ni nyina mu no uhia na unu se ne ho first one ko kese obi e ka won na sa no se doctor fo mu se ye na 8 hours na mo sa bro fo no na nso no odi fo no sa na tie e tie urade aye ne so gwa na ma me amage na kan se urade ye no ni pa so ku bi e de na be tu ye mu se ni pa da se ni eno na apostle samuel duro be ka chiro se ono na ono no ye ne papa ne wofa na ono na na ti acho no hu se papa no onye ni pa sa ke ko yo bofo bofo kesi e pa ena ene urade de no adua o man krokro gana ana no pe odi fo kan sa so no bofo bia na wose egumi se ni urade di ama no ye ntwe sa ni pa ni firi le mu ansa na da urade di ama no no aso asase so do se sa na we be ya die ne mu hoka sa na je se ano ti o man krokro gana ya nya die ye ntwa na mo bra se ni yo yase me ma odum no nko e chiri chiri chiri enja wan sa no aga se oba shama government school na no ti se ko fo bia fo isu Kofodua for papa bi say eh odi for ti o ma kofodua kura ansa na afia ko ne wie e na odi for say da bi yesin de si amuna aho urade e de e chee a match mu ho yako wo hunu ba bi odum no akwakosi enti ba bi bia na wo bia na wuti ene we no bomode ana wonso utu jidi ana mo na wo ko momola e no 0557 88 24 25 Edino Janet Ofusuya Jima Janet Ofusuya Jima Sabre Amedi for Asane Altenase Surunku Ewa Studio Ha Ayane No Eba Bedin Komo Baby Biara Wobia Ano Momodia No So Efa Waye Ye Die Wabua Die Efa Kolai No Na ekoso no yenye na so yetimi atwa nshira webi eti usu no wudie bia 0557882425 na afi me ma uru fi erade aseda number no esan se aseda number ne de ankura ankura nyinara sa ana wo se yenye na ye no na ye de urade ase yɛde urade ase ema odifo nkwa na brabɔ na kɔ ne ba die na dwuma na dwuma ye fo oi awusia urade a chen ade wate ɛno ti yɛnyina yɛ kɔ aseda namba no so na ye na urade ase ɔ aseda namba na ɛyɛ 059

Samuel uso jumwe emu odu papa emu odu dabia mebo biara na makai yenya yedi sikeyo chereze udi sikano na unimisa udi o na yachi wi edwa mu se obi eswa concrete papa hoje o na saudi gana sikan kwa dia ewosi yetimi yeden echiw ye bisebusa mu na udifa ewosi ya makoswa concrete wo jail.

0: inu ka e cha mu mi
1: e lo nya hion
0: ti li ka do mu mi
2: to le to na wa le gbe pa ka ya do nya a je ko ati fiwo te ati la bo ti pa ne o ma gbo ni ya koko te yo be ye beye hu ne mu o su su ka e cha ba bi o
3: su gi dia man
2: te ti ka te ato hi o te je he ko te ba na mu o ke ke he wa ne ke ye o mi ne e pa le ju a hi o ke e si ko ku e le hi o ne e mu mu o ke ko no ne ka
3: gi dia man
2: ka le pe o hi o e je o lo mo ti lo ko wo mu mu ni e he lo nya hi o te ka su
3: gi dia man
2: ne e na na mi ne te ka hi o ti te lo ko le su ba e wa alo o na ko ju mu te ko ki wa te ko ni ku ni e nya si be ne to ka e ye no ma be mu
3: su gi dia man
2: o le la ne adro mu mu mu mi hi mbe lo ko ti no ma fu o hi o mo le o na le mu mu ko lo lo le la ilo ya e su
3: gi dia man
2: e ni
0: a kwani Me choka he wa mio, eko pepe eko.
2: Te o hiyo we noko nini yeo, o diyo kembo le umo pi. Tami he wa, me pepe, tami he wa mio. Ja
3: gidiya man.
2: Be, ingo.
3: Gidiya man.
0: Mele adafo wa, bote abada kwa no me. 0595-930-437.
3: Gidiya man.
0: Wa chato he no kami.
4: Coming to live from the Marine City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
5: Abusia ejume mame mu atu na mame mu akwa ba ema plan B 104.5 ene ede kwasi ada abebia ye betransi na kyese India man na nanso nyame ayeduma yansa etimi aka no awie mremu no opania nyame de ahamba asoa na ene wotimi bodjuma ama Ghana for yare a etempente kwa edwane no ejume na da roma India man wabetransi ewo kase video so a Sana se jumedi obo wakwem kwa siyada enafis kwa siyada biya Omra Enyumini wakushin abo Kwa premisa na wakene fa Na India man ajinega Na watransi na diye nyankupo diye diya ni muno Nono suwe timi asani mu etimi edia ma eti ufumpi mpume nyumwe Eti plan P 104.5 Enyumwe mia mibidi jumedi mwati ya meno edina edada na Ubi disye kofi sechi Na India man etransi ya obeko no wo aibitasem na media ba ya kase yedi mu na imiweti mi atimenka enti yamia ya duma imienye bibidi atu ya fumpe mudie na yese India man nebra na suwa medika anka chwa se ewe yebri mdiye onyangu pon edi ahama asenensa papenso ni nihuwa diye yipa enti ya irira eni adi nipada seni suwo nini nano enyumina dauroma wabrena wane yetifu wetimye di hunko mo na uwe pe wetimye tuwa na mo akwa kupim na kati na sana India man ebe timye akas nechila kwa ewa adana nechila kwa ewa na jinomba no neni India man na mumbe timye edi nkumo kubasi uvia na nkumo kwenye timye atuwa zene bie timye kama enti ansana India man enyumye mama na ju ama na kwaba edi abaka sefidi nsulungu Bomodi anse ebia na wote ke ma wutie me kan o yesi enti jino bana ansa na mama India man akwa banyimre na de wo no watinya da na didi a chee enti India man ne no ba message so betro ni ama me pa esanse number no eso be banfaso etim dia ma India man ne phone numbers no e ba akopɛ ne phone number no e ba akopɛ enti je natural ansa na makone nchama na kwa ba ama na jo edia ba e kasa vidi kakrake so India man ni phone number no eni 0595-930-437 eni India man ni phone numbers ena mabubodi ya mwono eba akupe edia bekasi yee India man abadia eni wasaji nomba ni bim Mr. Wabomadi ane pibidiye bi Nacho gubahun Anase ukura penya Bomadi ane sobepe pepe binu wacho India man Noba no edye gu sisa nse Nyumbe wabake nse yi Unyanku pwa dauruma Wade nyoma pa efe ye Wajara sadie Obefa madansi ye Unsabi tunyaka India man noba nani niye 0595-93-0437 Ya mea ya dumu wa beka yin sedia mami mkwane nchei na mema nacho ama na kwa ba mla plan B 104.5 Idi ama aleke ya fo
6: Opo, miwa miyo fo ha
5: Mela kwe mi fo nto Aleke fike ya chua, jama nyua
6: Miwa miyo lejibo ko
5: That's right, that's right
4: 104.5